0: fire. Ope kinkela.
1: Nakoma kolala na shishiwa shengairuwa.
0: Shishiwa.
1: Boli mwapole loema na koba ngekomeli ngabanga mona la fi.
0: Abel Tambwe.

0: true kaba sima pali kirwanswa mukabia haumane true neriwe shungulu shiriwe lolo nenda ngiroi katula wala. Tune mundiba utulira ukumuatswa libri ebola wama vya nga kanda tanda wako vetuwa mungi suwabi wanga mwenye kondumi mwere mulo abanya lubero vizondi disende lubero wani mtu teno ayu ya mabia nga yu masera bandu haba kandi ya wakabia nga mama la matane kukuni owa ebola
1: eshungulu
0: tune mtishabu kwa miyati elibiri ama kangiriria mulo wakati nukumbe ule mwanaina na ye mwobe yero nali bakiwa nemu sababu bidusie biyu bakasiranga bakasiriri bungu bungu kumbe ulubanza lukuwa bulo nandwa kwa bolobolo ibanabata sungo mwanya
1: eshungulu
0: tuni mtishe wano kwende miyati elibiri lusende lunga kulisibu mchaharuchi na chimemi tuwe buwana chiu mkumiti ili urebanya rezidi zuna bunga wakatula wahe mtu teamatu
1: eshungulu

kamangaha abantu bandu bane ikutireko nabata baulebe ba usebe ba ulabi kundino ibane shingoko ikiruni kyebe omubyeswa ibijugu no munda mbendambe okukomerana n'imbyaswa bikasera ikahulomba yo riasiro muluhandi galuno lu ikatuteno iyi yene mutabyanga yangana langere kampeno nyatsi yabakoro bangana pima pima reye naho abalashi ba Kongo bakibane mutra pima pima erekola erondo ngabangana tashareka abana ibwe ku muhwa iba yekanase tukabwira ku mwatsi wo jipeka jule paluka hunja mulu wakateno onona ye anemu yitikrania ngo kohangana be forum rinda na rikire kundu mu yaswa be Geneva Swiss matino yi aba ministre buhinga ne buhishya kasumbu mulenge neta shaye sakana na bebe hu bya bere basula ita shele bya ngabanga kola chahe ngo lubanzula sirire ikalomu omuzi ikasiri bitoroli na ndi myatsi mena mena ngayanga gendwa kwete kale njo ayika ndi bendu ebikasire bwanga iyo yeso butatawa ikalomu yenuria area rukuba katula wale tusali kirishongarako ericho mosho usirutiru nyuma ni mundio wa emiti libiri budget ili mucharo ikina kimemi bolero.